0: bokki julit yi fi dajé bokki talibé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxnam jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëg ci ndam
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mayi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xole jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxe kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgge gi su lol waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxe lol yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lolou xamni seigne bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamni mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon man nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waw ndax seigne moustapha bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk défal suñu dundu défal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax dañ ñun daf ñu lenn seigne moustapha bachir daf ñu ko leral
4: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne moustapha dieng mu don waxtane ci édition bu bésu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglél ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne makhtar seck
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax ne rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullahi buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam loru mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na tere bi te boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ loolu way wër na ne téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori te boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax cheikh mohamoudou mustapha kéro biko cheikh mohamoul bachir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamanté ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay ji mom wax deug yalla fop teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xeyn bashi joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baxul qadim nga xamne damay sétal jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bissir non don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur xamna dom ci jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni ibn bekti bi nga xamanteni dom ji gane na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo ngi ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contenté rek sama xol seddu guyi ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah da na xel dal ñun ay wajur sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo xé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
12: ubi marangeal ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek min ñu topé melankan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit yi bokki talibe yi bokki telespectateur yi nga xamne ñoo ñuy sétane no ngi leen di nuyu fi ci barab bu tedd bi nga xamne modi buqahatul mubarak di pak bi nga xamanteni bi ci lako tedd ki cheikhuna ahmadul khadim def fukki at ak juroom ginaaw bu mu joge ci liggey borom bi subhanahu wa ta'ala ci atum 1912 mudi ndiarem bi nga xamanteni bi serigne touba khadim rasoul joge na ci en jollof ci don wax wayam bu sel wu mag wo nga xamne moy ndamul islam xamne ramu maziri ila njurbel lada latasin law hayanu zirama fi sirama ram pak bobu ci lañ taxaw tay ji di len fi nuyu di jital ci nuyo bi jeewriñu yoon wi nak di serigne touba cheikh sidine mukhtar khalif general kulu mourid di ñaan sun borom gën ko fay yagal lol te doliko ak wër di len nuyu itam ci touru serigne ahmadul mukhtar mi nga xamne tay ji moy jeewriñu ker cheikh mahamadul mustafa al karim di len nuyu ci touru njabotam gi di serigne abdul fatah gayne fatma ak serigne cheikh mbake madina ak sen dom di senu seut di serigne mustafa mohammed ak mbolem njabotu serigne mustafa modou mustafa gep bokki ñu nek ci pak bu am solo ngen jakarlo ak fu tedd fu am solo su so xamanteni bi mbolem li yalla gërem ci jamono serigne touba tek nañ fi sen tank te bu mu waxe ne mbolem li yalla gërem tek nañ fi sen tank yang koy tambale ci ku tedd ki di magu magni di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ne xamna ne bërepp bi ñëw na fi fekk fi serigne touba khadim rasoul waye ahlu badr ñi nga xamne ñoo doon andando yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fofu ndamul serigne touba gën fe feñe ndax serigne touba neena bima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feño ci sama pak beedi touba te boba dem ak mo ci geejgi de sama bëgg mo doon bok ci ñooñu bok ci ñi andandom yoy nga xamne ku gis yonent bi gis leen te bu ëllëgé kenn ku leen di gëna mag daraja du am sama bëgg bëgg mo doon loola way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fofé lam waxon serigne touba moy fi de ku massa liggé ba tollu fi nga tollu ñu feño ko ni ñu ko feño bëgg bëgg moy bok ci ñooña waye ku ne xamne serigne touba khadim rasoul bi mi ñew ci pak bi jeegi na ñoña ba nga xamantene dem na ba ag ci wax ne damma ayati li ayati llah te lolu moko ñëk wax ci kaw suuf sama dund gi ak dunduk yalla gi mom lañ tampalé muy ben demat na ba ag wax ne itam ñoñe doon liggeel yonent bi sallallahu alaihi wasallam bis naka tay may seen jeewriñ ndax may khadim rasulullah la hadha abdullah khadim rasul dunya wa ukhra izmatan wa khairusul lolu serigne touba bi mi ñewé ci pak bi la dajalé lolu bim ñewé ci pak bi mbollem lum doon bëgg ci aduna ci lako am ndax fi la waxé né malakani dunya wa ukhra samadu ma hindahu liqtaruhu muhammadu aduna ak alakhirah li ci nek yalla tek nako ci loxol yonent bi tan la ci gën mu tek ko ci sama loxo fi la serigne touba khadim wa rasul waxé né dimam wara hasri ladallahi fi yadi wa marumtuhu min malikin khadim alani lu yalla mësa bind nga am ngay noy wala nga am bakkan sa bakkan sun borom tak na ci ak bum tek ko ci sama loxo man khadim rasul kon man na serigne touba ci pak bi la amé lepp lu mu bëgg pak bi nga xamanteni bi ku na xamne ni serigne touba khadim rasoul nit yalla yeb fek nañ ko fi mag ñi gëna min jaarim gëna xam li xew ci pak bi da nañ wax na ku ma sa di dox ci soufus pak bi da nga nan ndax duma dajje ak jibril ndax lan min ci lamiñu serigne touba mu nan negal ma laaj ko sa borom ak jibril neena yalla neena yonent bi neena kon ci pak bi nga xamanteni ci lañ taxaw tay moy pak bi gëna mag ci kaw souf ndax mom la serigne touba wax na al buqhatul mubarak serigne touba neena bima joge ci en jollof jëm ci jaarim touba bi jital ma defene dañu jital sen prisonnier de guerre ta fek na boba ñu jital ko xamanteni bi rafiqi kitabullah wal mustafa nabi andandow mak touba bi gisuma len man ma nga and ak tereb yalla bi ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye nak and ak ahlu badr gog nga xamanteni bi ñom lama yalla bolel ma jëm ci pak bi serigne bi neena bu may jup pak bi de mbollem pak aduna yi mo ci gëna lendem waye kere bama fi tagge sama tank mo gëna leer ci mbollem pak aduna yi ndax lan li fi serigne touba khadim rasoul amuko ci ben pak ci kaw suuf fukki at ak juroom serigne touba def nako jaarem mbollem walli yi fekk nañ fi serigne touba mbollem aqtab yi fekk nañ fi serigne touba mbollem nit yalla yi gëna mag ci kaw suuf yépp fekk nañ ci pak bi serigne touba khadim rasoul te ko fi massa fekk aajo la fi indi te kenn ku ci nekk ba ngay delu sa aajo fajuna kon nak ñogi jaarem ngir lan ngir wajal nak bis bo xamanteni bi ku ne xamne fi la xewé won ci jaarem serigne touba khadim rasoul ci jaarem gi la fi gonté ngonuk talata jëm alarba wuti touba muy dëkk bi mu gëna bëgg ci kaw suuf dëkk bi nga xamne fa la takkawon ak la xassayen jëm ci borom subhanahu wa ta'ala waye ci dëkk bi nak la domam ja takke mom ak la xassayen jëm ci serigne touba khadim rasoul ndax touba la serigne touba takke ak la xassayen jëm ci yalla waye ndiarem la serigne modou mustafa takke ak la xassayen jëm ci serigne touba ngir lan moy bis bi mu ñëwé touba ndiarem fekk fi serigne touba fekk ko ci neeg bi nga xamne da ngeen jakarlo ak mom serigne touba teud ci basangam ga ci rombu ñanam ga fam ñaari loxom yi tek ci deñum ba waxna julina tisbar te takusan fekk ko fi jëmbangi ni yo xamne nak kenn doy ko ci kudum muhammadul mustafa di tawam ba jëlal mako fi yobul mako touba te bu xadam serigne mudou mustafa kere mom laale buntu ba fekk jëmi serigne touba ja teud mu woor ko ne dogal sun borom ñew na ci mom serigne mudou sa xamne tay ji moy jëmi serigne touba khadimul rasul ci kawsu lolu motax ma wax ne ci pak bi la takke ak la xasaayam jëm ci serigne touba bis bobu nga xamne ci la serigne mudou mustafa rango ngar garati serigne touba yep yoon wi tege ci loxom njabotu serigne touba gi tege ci loxom dong yep tege ci loxom serigne mudou mustafa tay yor batul yoon wi di def di dindi bis bobu le cheikh mohammed mustafa wax ne bis la bo xamne dutuma ko fatte ci kaw suuf bis la bo xamne sa yeen ci aksi waté dana dello wat njukal serigne touba khadim rasoul dana wat dello wat njukal sun borom subhanahu wa ta'ala waye dana santat serigne touba ci nan la koy santé ci jang alquran jang ay khasside def ay salatu ala nabi def ay bernde waye engagé ci nak ci lim gëna bëgg ma tabaxal ko ko waye nak serigne touba khadim rasoul lum ñaanal boromam moy juma jo xamanteni bi fu way tollu ci aduna bi diko seen serigne mudou mustafa nako bis bobu la tambali ligéyam bi nga xamanteni bi fasna yene may fondation bi ku ñew tege ci sama kaw serigne mudou mustafa jikoy jabot la wan nit ñi ndax da teud ci suuf mbollem lu ñewati ci yoonu mu rek ci kaw serigne mudou mustafa la tege juma yi touba ba nim noppé yokku ba ak liñ ci yokkat ba li serigne mudou mustafa serigne ahmadou serigne sidi mukhtar tambali yalla ag ak jam lepp ci jëmmi serigne mudou mustafa la tege ndax mo teud ci suuf ne lañ man attal na lepp serigne mudou mustafa naal juma ji tol nonu ngir liggéeyal serigne touba diko wote nak ci bis bi nga xamné moy hisrona maaram di ñaar fukki fan ci tam xarit bi di bes bi nga xamne ci lay sante serigne touba khadim rasoul ci lay fateliku serigne touba khadim rasoul lolou motax ñu jog tay bokk yi and ak yeen ci buqhatul mubarak bëgg leena won pak bi nga xamanteni bi jarna joge fune diko setti jarna daj lu ne ngir aksi ci pak bi fofu tek sa tank ci sofu buqhatul mubarak tek nga ko fu ko serigne touba tegon wala lenn ci sahaba yonent bi tek ko fi wala lenn ci goor yalla yi topon serigne touba tek ko fi ndax fi la serigne touba am fukki at ak juroom aduna bepp fek ko fi ñi yalla jéggal ñepp fek ko fi serigne touba def fi lu ne kon bokk yi ñu and ak yeen wan len li nga xamanteni bi moy buqhatul mubarak
1: cheikh mustafa ya ne khandal dal nga xel wa man nga ruuy fi agulon jebal sa bay wa mat gumbay bo la fay tagal fa no gor ak jigen ya len di jox ay jangay kula daw nga dab kula fay nga fay le ta do no fay mbolem jirim yek baye ay seni baye ya nuy teral ya nuy yeuram dinu may deram ya nuy defal ya nuy defal ya ay jenn way
0: ñong ci neeg bu tedd nak bo xamne bu ngeen jakarlo ak gal yi da ngeen xamne yi gal mom ku tedd ki cheikhna ahmadul khadim rek lay mandar gal xam ngeen ne bo xole kel yi xamne legi lu amatul ci aduna bi waye xamne yi keul amna loxo bu tedd bu daan dem melne yi moy ndabi ciosan yi nga xamne mom la ku tedd gi cheikhuna ahmadul khadim daan yor kan na ne itam ku xol satale yi xamne amna jeexital lol barabu ngi ni bu tedd bo xamanteni bi lepp barabi serigne touba la waye bu ngeen ñewé ci waxande yi xamne fi lu fi upp ci li joge ci geej gi la bok ndax waxandew ben jappu di ben loxo wax nañ ne moy yi señ bi yobbon ci geej gi ndax amutan ko daan jappale moy wepp waxane wo gis rek mu am jappu kay ci digg ba rek xamal ne ben jappu la señ bi mom la daan liggeelu ndax moy yim daan ngab kon yi ay jeexetal la yo xamne gis ngeen ko ay téré ci nek yep di téré señ bi yo xamanteni bi amna jeex mu ngi nonu waaw gis ngeen waxane yaangi ni lepp liggeey señ bi la amu ci ben bo xamanteni bi gis ngeen ko ni lepp ay bagage ci serigne bi la gis ngeen waxande yi ñom ñep ben loxo lañ am waaw moy gali serigne bi mu da nga bal waye li rek doyna tekta ci njambaruk serigne bi jëm jëenam tuté ak fitna jim nekkon ci waxande yi da daan duy ay téré ba fess del waye bu jog joté rek té boba armée bi duñ tok ben place camp buñ ko tek bu ëllëgë ñu déplacer benen waye fitna moy ngabal bopam ay waxandem di jak jakki diko yobbu boba amul kenn loolu taxon serigne la doon wax naan fam taxawon di ñaan kenn ku neewon ci ginaam nan ko amine neeku fa won ndax bu amon ku koy waxal amine am ko ko jappal gali waye melnu mom rek kon yaakar na ni ndiaré ma ngi ni bokk yi di barabi ziar yu mak fukki at ak juroom du tiaxan te bagage serigne touba yeb fi la ko fek amul fenn fu mu batalé won ben bagage ginaaw bu mu joggé ci geej gi bagage diko nekkal fenn ndax genn keur la amon muy fi ben barab la amon muy fi njabotam gep fi lañ nekkone yakarna bu jakarlo ak keul bi itam da nañ xamni yi dal moy ndabi ciosan yi ndabi serigne touba ciosan yi original yi ño nek ni gis ngeen ko li ben njap rek lay am serigne bi amul ben bagage bu am ñaari njap amune ki bu ko bëgge fop ci loxo bi rek la koy fop dur dem waaw lolu moy tek tele ab liggeyam waaw bokki noko gis fatafor mag ñepp da ngay deg ñaan bu massa tal fatafor ba waaw di moy fatafor mbokk yi ciosan bu den legi sondel lañuy def fi ay sondel mu wër ko bari lol fu nek di tak waaw di ay lampe yi leral akanaane buñ ko xolé danañ ko xol moy estuar bu yaatu akanaane itam ku min tarixu yoon wi da nga min ay jafira ay kamil ak ay jafira li di maxtu mo xamne cheikh mahamoudou mustapha al karim moko dan tak akana bokki nak fi gaay ak segguñ fi ci jamono dem ko dan tak nga xamanteni bi ko xam cheikh mahamoudou mustapha xam ko ci kala gu jek ak maxtu ma waaw bu massa sol grand bubam yi nga xamne ci dojor bi lay yam wek kalam gi nga xamne day melni kuy bëgg dem tol wek ko maxtu mam mi mbolam lu bari bari nga seen ko ci kanam mu ne ci yakana lu massa santane yoonu mourid dara du ci dess koku moy cheikh mahamoudou mustapha mi ngi jot yoonu mourid ci ñeen fukki atam mi ngi genn aduna ci juroom ben fukki manki ben liggey fi lo xamne histoire du tuko baye bu mukk lolu li lepp ci ay jeexitalam la ak lu ko seigne touba batale won kanane kon bokki noko gis ngeen li mi ngi ndiarem boy gis ngeen ko ni niñ len ko wone won rek li lepp ay galé ku teddi ki la amu ci genn gal go xamne nak defut gal gu nek da def ba fess del wa mi ngi ni gal gu ci nek dafa duy ba fess del ay barkel rek ci de gis ngeen jafira gi ni bokki jafira gi ni lu ñaga deg ku melne gor gi sa xewartal ñu melne ñom da nañ liggé ay jafira gis ngeen ko ni muy lo xamanteni bi amna ciosan batay nga xam da dan fekk doomi geer yi mu liggé lo leen ay jafira fekk doomi ñaño yi mu bind lo leen ay kamil koku moy serigne touba defal rek ko taxaw na jëm ku ma sa ñew ku ne defal na la da na wax ne ku bayyi saw askan ñew ci man bo di ke dina la defal sa bop defal la saw askan bo deme ñu top la koku moy serigne touba bokki ku ne xamne ne musta am waxtu wo xamanteni bi du day and ak njappam mom serigne touba bimu genné ci caisse gi fekk am ci ñu tedd ni ku toyal ndox fi baram ngir doon wacc doon di japp serigne bi def ko ne kamilu alquran kenn du ko toyal waye lim lay téré da ngay fekk mom du ci laal dara lim lay diggal da ngay fekk du ci jog bu fekkone serigne bi da nan kenn du japp ci caisse gi ba nopp mom da fi japp dañuy wax ne mo ngi toyal kamil waye gis ngeen mom fi la daan jappé ku tedd ki gis ngeen ko ni bu daan japp fi la daan timélé tankam bi li du genn gal goga rek fi la daan timélé tankam bi ndox mi senn ci bir waaw ne li ndox ma daan senn ci bir su ko defé buñ noppé ñu upp ko dem sét barab bu sedd wala talibé yi jëfëndiko ko waye gis ngeen légui ñi ngi créer ay robinet jappukaay muy am leneen yoy bi ko Seigne Touba di wut réew mi agagu ci té réew mi mënu ñoo développer borom li Seigne Touba ni la daan def timé fa tankam bu sel ba wét yépp tankam bu sel ba timna ci mu daan ci japp ngir wajal laal li wax nañ ni itam gis ngeen gal gi xam ngeen dañ ko xop wét gu nek waye wax nañ ni ko tedd ki di mom téena ci gal gi bataay mom gi gal wax nañ ne téena ci loxom bu tedd bi bataay yëkëti ko waye li rek limay wax rek doyna sëkk ci njambaram galu Seigne Touba gi gal yépp ben loxo la am waye ku ne xamne loxo ba reuyutun ko xol li xamne as loxo ci daan dugg waye loxo sa lo xamne señab lat non ku massa jox loxo nga xamne kilifa téena la amul ben loxo bu muy téé borom mëna jëm fenn la loxo bay tut katan ak sun borom la koy khudratu mako joxon katanam kon koku moy Seigne Touba bokki ndiaré mi ngi ni di barab bu sel bo xamne bu ko kenn di rombu barabu gis ngeen ku melne Seigne Cheikh Fatta ko job buñ massa xne ministre Seigne Touba yi li lepp paka ko daan defar amu ci lu machine daan defar paka lañ daan yor yettal ko ay lal yettal ko ay tabal décoré ko nak ba fiñu tol tembe civilisation aduna mu torombu li buñ ko genné waton yobbu ko ci foire yi gëna mak danañ xamné jeexital ngi ni way jeexitalu l'islam nak Seigne Touba jeexitalam lepp l'islam la lepp day délu ci yalla liñ gis fi lepp mandargal lu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala rek la amul len lum dajal lu wessu gal guuy defi téré tabal juuy defi ay gal fatafor bu muy ki fu muy jappé kamilu alquran bu muy jangé way lenen gisunu ko mo taxone mune sama lepp da delu wat ci yalla Seigne Touba neena man sama sun borom subhanahu wa ta'ala jawartu bil furqan rabbi al mu'in sama khassidi gi ñuy wax jawartu ci la dekkale ak sama borom subhanahu wa ta'ala ci bir kamilam ba nak alquranul karim ci la dekkale ak yalla kon Seigne Touba mi ngi nonu ndiaram mi ngi nonu bokki ndiaram du fu ñuy romb fu Seigne Touba def fukki at ak juroom def fa lu ne dana wax ne bi may jup suufu ndiaram mo gëna lendem ci pakki ci aduna waye bima ci accès mo gëna leer ci pakki ci aduna bi tuddé ko bu khatul mubarak wax ne baraba ngi ni bo xamne Touba bi dañu japp ne prisonnier lañ fi indi waye tay buñ xamal lima fi fek kon de da nga daw rombu ndiaram waye duñ ma fi bayyi waye bi Serigne Touba nekk ndiarem na gis ngeen tawam bu sel ba soxna fatidia la fi ndeuk andi nako fatimatu dama bëgg nga nekk fi di ma tarbiyal jigen ni keuru soxna fatidia bo demé 1912 rek ci nekk mo tollo atum Serigne Touba bi ñew ndiarem Serigne Touba di défar gor ñi jox soxna fatidia muy défar jigen ni waye waxon na fi ne buñ démé ba bis penc da ngeen xamne sama ñaar ñima andalon ci Touba ay jambar lañ ñoñu wané nañ ko ci yoon wi moy kan soxna Mintelo soxna Obuso soxna Mintelo mo meñu Cheikh Mamadou Mustapha Karim non na bu ëllëgé nib gëwël di défal sangam dana ko def ci Amintelo bu ñepp nit ak jine malaka téwé waye boba nak luma man ci goor ñi Obuso dana ko man ci jigen ñi ñoñ ñu ñëk jaayante and ak Serigne Touba ci Touba ja wa bokk yi li ñu gis yakarna né li moy léssa nak léssa dëgg moy li yi naari gandaar yi daan rab nga xamanteni bi dañ daan fop ay bant yatt ko bam set muy bant yu sew bant yu amna yo xamne yu ndax bant gënal yene yi nga xamanteni bi dañ koy dindé ci barax bi téé nak ci dit ga mom lañuy téé défal ko ni rab ko rab bu rafet daan ko andil Serigne Touba rom basang yi le Serigne Touba daan lal ci neegam yoyu nga xamne fi la ko yonenti bi daan fek li moy jëfëndiko Serigne Touba yi la daan jëfëndiko muy lo xamne jéxagul mi ngi ndiarém mbokk yi ndiarém barabu sel ngi ni basang yi fu ne Serigne Touba tok na ci li ay nit yalla ko daan liggéey diko andil Serigne Touba lepp nak xamnañ ne saytuk Cheikh Mahamadou Mustapha Al Karim ci farluk Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gueye Fatma mo fi bayyi bagage yi ba neugani kon buñu deugmalat bis bi Serigne Touba joge won ndiarém jëm Touba war nañ leena wan li Serigne Touba bayyi ndiarém sako dem Touba bokk yi
2: ya kitab al karim anta habibi wa khalili wa kunta khabdu tabibi Serigne Touba bu massa defar al qur'an tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam julli ci boromam subhanahu wa ta'ala ci lal yi lako dan tek tim ko nak bu tangé mu lem ab ser ba mu deugër mu tim ko diko upp diko tag nak nako ya kitab al karim anta habibi Serigne Touba ki la defon modi doctoram ki la defon modi ab sopem ki moko dan jaral liggey li nit ñi def legi di dagu sa morom Serigne Touba al qur'an la dan dagu mom nak lepp neena wax ne daf yi wajal bi neena jiñ ak ñoddi ci téré bi rek la koy defé moy téré al qur'an lal yi la ko Serigne Touba dan defal Serigne Cheikh Fatta ko jom mi ngi di deg lal yi lañ dan defal ak ñim andalon and ko ak ku melne Serigne Mbacke Diouf ak ñi goné yim yoron ci bir kër ga boba waye gis ngeen gal yaangi ni gal yépp gal yi Serigne Touba la li gëna yéme do ci gis genn gal bu am ñaari ñap genn rek mo koy fabal bopam ngir jom ji ak posté fa amul kenn ku muy sukkandiko ci yow na la defal ma dara gis ngeen ko téré yaangi ni alcorane rek ci da dem mom la daan wax gis ngeen ko téré alcorane rek ci ne jafire yaangi ni jafire bu ne dang ko jafire ju ne dang ko def yo xamne mag ñe ko daan defar gis nga ko alcorane yaangi ni waaw gis nga waxna deug xéti jafire yi gis nga seigne mor xéti jafire yu bokku di waaw jafire gis nga ko xéti yu bokku di gis nga bi jafira lepp dañ li lepp loxo ko daan def nak amu ci len lo xamne machine koy def muy bagage ci serigne bi yépp nak serigne bi da naka laal ak loxom
3: nako Serigne Touba def nak nako Serigne Mourou sa defé warbalé ko ni kër gi na Serigne Mourou sa da wax ni kër gi bu ñu ko def kër kër gi jakkal ak kaggu ñu ko def ak kaggu ñu ko def kër waral Serigne Mourou sa sa ci fé to tera sam dalé kër gi da ko da war da ko da xiar ci rek di ko war ma lolu

0: ngeen jëf bokk yi ci and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Porokhane. Kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggoon nañ ko mu doon lu fess. Dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkine seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendant général kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañu duggu ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
1: li nga xamne mom lañuy denk ci gi walu mom mo doon ladanti bi té loolu ci lamiñu serigne bi la won ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetu dar gi tam mo sax cetu bir neeg yi waye cetu dar gi ci bopam rek lolou tam ana ci lañ ko ten ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat day nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw man na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo muju donc mun na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu diver yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor liggéeyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte supame navé laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni ak mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sériis bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege mani ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu waroon jël 90 kilo nga xamne mom lañu waroon jël ci dugub au lieu mu doon dugub kessere nga xamne tiafke yi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi wa ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 gram nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam aw kon bokku ñu wa wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo don serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pouvoir jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yémagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu guddu té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu ba xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye na lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki fotsi tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamné yu ñu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké ne neew nga doole mu taxaw wala mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamné seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw leen say tax mo doon ko xamne ki han fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppolu gumi noppolu et de ceci quand taxé waxtu bisu lett danaka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku né yaangi ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari yo xamna sans nalen ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set mana top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep mana produit yoy mom dara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok or de sevel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak or de sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam sen dekuway ak sen wanak kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né mo sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamna nak li mom meuna nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis rek té yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan yu ne lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour loolu agit faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabu yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garder ko ma dan ko tek nak lolu firn ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dan def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na nga xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu te danañ fot altiné fot alxemes wa altiné bu ne danañ fot alxemes bu nek danañ fot manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu nek ah sét la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné moy ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lumuy bariwul lumuy dess excellent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay à côté yu ñew la moy waral sax genre excellent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccuti ni mësuñu wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna léra lolu tenu yo ye nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamne discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko naxit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité melni moromam daf ko uppele li wala so gëne li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañu raté nga xamni li nga xamni mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamni dañoo sagan bari na ci gëna yo xamni dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñu yo xamni dañ di dañ wacc sen yéré waaw nga xamni ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamni du desulen des mëno ñëw yow ci biir ba leen digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné bi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da nako ci def koku mo koku cheikh fallou sambor nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawma ko way garab yoya ci lañ doon faj jaa diko faj ba yoya yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo rey lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bér ñu wutone fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara man ñu isol len man wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay dara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wuko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
0: lo li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu nit yépp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfiq yi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul wo nit nak sëriñ bi ci la nekkul wo kon buñu amé tawfiq suñu kilifa di ci liggéelo mom dañ koy sante yalla gëreme kuy sëriñ bi doli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di len xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kattu donte nak ñom nañ ko yene ak nañ ko bëgg mu ñu len ci wuto non waye da nañ ci jëm ba fa suñu kattan man ñu gëna yokkat suñu ngor bu fekke nak lolu moy yeg yeg biñ ci am bu fekke li nga xamé ne mom lañuy jox wajur xalé yi moy donte am nañ ci bëgg ku yeg waye ñu gën ko yokku bax ci jappalé ñu ndax dañuy wax ne défar dafa jafé lol ta yagu yoon yaq yombu ta gaaw te lepp liggéeyu saytane mako waral donte goné yi fi lañuy nek fukki wër ak ñaar fukki wër yu mat seuk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bari ñaari wër yi man na ci yak lo xamne duñ xam fu toll mo ra kon nit ñu jappulé ci japp ndal ñu goné yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñ dem ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamne sëriñ bi da koy ngir ñu mëna namanté ak wajur yi mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxon danaka lu ñu jang ak yar defuñu ko fi kon buñu leen dee yabal ci wajur ngir namante ko ak jang liggéeyu kër ci la bokk digënté ba wuñu am seen ñu dimbalé ñu bu gone ñëwé buñu japp ne ki am mam jaar la jugéne ci daari mam jaar war na mel nam wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen mëna ci addu
1: lool tamit lañuy wax parents yi ngir ñom tamit kenn ku ci ne sa doom sa bo xamé ne ñi ngi ci vacances yi nga fassiyene muy jang su dé man nga jang yow ma diko taxaw soko mën nga sét ku mëna jang ci koñ ba amna ñu ko doon def nak bari na ci ay parents yo xamné bima len nemi ko gis na ni seeni doom amna fuñu len dugalon ñi continuer seenum nafar ngir bañ ko faté ben la ci ben bi ci dess tamit ñi duñu gën jappar ci yar bi xam nga lo mëna def ci mom ci fukki wër yi fi barona ubbe ko wut danaka lu bari sori nako lu ko mëna yaq ci walu environnement bi waye lo ci sonna sonna so démé bu li ci dimbalé wut tamit bu del sa té day doon sar rek lolou dañ leen soñu bu baax ngir li nga xamni ñi ngi leen di jema teunk fi ci yarul islam rawat na yarum rek bi nga xamne ñi ngi koy teubulo rek ci yaru cheikh ahmed bang radhiyallahu anhu suñu serigne waye ak wajur mo sax ñaar nga xam lu ñu pédar ci tudde leen ko moy bi sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xamne doonu jotaay yi doon li ñariñ du melni setan yenn film yek wala yenen yi nga xamni wax deug yalla amul ñariñ way day lor ñu diko may tal xalé yi xamne dafa am fuñu leen andi won dafa am luñu bëgg ci ñoom lolé tamit ku ci sa doom dik gis nga ne amna lu ci ne bu dul

0: digg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool. Da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi. loolu soo ko defee gone xale mi day daal di commencé nekk ci moom wala jàng génn ci mu tàmbulee di andi ay jafe-jafe. su tàmbulee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg. waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi. waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoo sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala daal ndax am nañ ca ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk. beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon muy nekk luñ mën a jëriñoo rek yére dal lekk waaw lu mel ni buñ soxlaa chocolat buñ soxlaa ay beurre ah buñ soxlaa biscuit wala nangam nga xam daal bu ñu soxlaa léeg-léeg seen xiif-xiif yu ndaw ndawaan yi ñu mën koy jëfandikoo tam bañ a doon xaalis bu bari bu ñuy denc. mais li ci bari xaalis bi liñ ko fi jënd weesu ay sipsa ki ay radeek xëy na baax na waaye nag mu tuuti daal mu bañ a bari ñu xam ne xaalis bari lañu yónnee seen doom ko defee ñuy muy andi jafe-jafe yoo xam ne yeneen xale yi tam bu ñu ko gisee sonal seen waajur loolu wax dëgg yàlla bokkut ci ab yar.
1: am na ci ñoo xam ne ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di dénk loolu nag parents yi wax dëgg yàlla ñu ci bari na ma yàlla baal ñoo jàppalewul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom mooy xale bi vacances jot na ñëw na 2 mois de vacances sec la dafa gàtt yenn film yi bu ñëwee nga di ko taalal télévision wala mu ñëw nga naan soxna Diaré ñëw na aj ko ca kaw ah yëkkati ko ay mbokam di ko fa fekk bu waree nafari doo ko ne demal nafari doo xool ba xam julli na timis wala julli na gee doo xam ba xam jóg na fajar wala déet léegi da ngay profitoo ci 2 mois de vacances yi namm gi nga ko namoon lépp lu mu bëgg nga defal ko ko di ko bàyyi muy seetaan télévision di ko bàyyi muy seetaan film yu murta seetaan di ko bàyyi muy gis yu murta gis loolu dana am ay jeexit yu mu def ci moom jeexit yi ñun gis nañ ko ndax da ngay gis xale bu vacances yi jeex mu ñëw indaale col yoo xam ne jaaduwul dëppoowul ak barab ba indaale ay téléphone portable indaale ay xeeti foowukaay yoo xam ne ci addina la jëmee te loolu parent d'élève bi moo koy defal doomam loolu nag gënalu sëriñ bi wax na ci ba tàyyi ci parent d'élève suñ ko mënee bàyyi moo gën ndax xale bi nga xam ne dafay dañ koy jàngal alquran bokkut ak xale bi nga xam ne dañ koy jàngal xam-xamu addina bokkuñ. élèves yi nga xam ne dañuy jàng tubaab di jàng yeneen ak yeneen yenn film yi sax ñoom seen bopp waruñu koy seetaan ñoom ñooñuy jàng tubaab mais ñoom xëy na mën nañ leen koo pardonné ndax waaye ki nga xam ne dafay jàng alquran di jàng diine nag moom dafa am lu loo xam ne sañ na ko am loo xam ne sañu ko waaye bari na ci élèves yi ñoo xam ne bu ñu dikkee yeneen melokaan yu bees yenuy indaale nga xam ne diggante boobu ñun itam danañ ci tàmbaliwaat beneen liggéey boo xam ne fekkoon nañu am lu ñu jëmbatoon ci ñoom di ko suuxat waaye dañuy fekk nag garab googu tàmbali yenn xob yi di dagg te bu pour nga defaraat ko ba mu dellu fa mu nekkoon nag ay jafe-jafe lay indi loolu ñun ñëpp marché nañ constaté loolu ci xale yi donc 2 mois de vacances yi nga xam ne xale yaa ngi koy génn daal ñu ngi ciy am ay jafe-jafe genn yenn jafe-jafe yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñuy comporté woog seeni doom ci waxtu woowu yenn jafe-jafe yi yenn parents yi nee nañ seen doom indaaliwu ko foofa ba mu fay ñëw waaye foofa la ko jëlee loolu it wax dëgg yàlla ay jafe-jafe loo xam ne ñu ngi ciy xool ay saafara xam ne xëy na sëñ Bo Diakhaté mi nga xam ne mooy suñu kilifa ñu ngi ciy bokk di waxtaan di xool lan moo ci war a mën a doon saafara.
2: si waajur ndonga itam ñu xam li ñu leen defal lan la suñ leen defaralee seen doom ba mu ñëw la ca des ñu àggale ko te téye lañ ca def waaw te bañ leen bàyyi ñuy def ay comportement yoo xam ne bokkut ak yi nga xam ne loolu lañ baaxoon di ko def ndax xale yi fi ñu nekk nii lenn lu dul jàng xamuñu ko liy xew lépp di ci lu ab safaan ñoom duñ ko gis donte sax danañ leen ci yee ngir ëllëg buñ dajee ak moom tam xam ne lii ab safaan la dañ leen ciy formé nag duñ leen bàyyi rek ñu mel ne ay ñoo xam ne duñu ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat ne lii lu baax la lii baaxul bu fuñ génn gis ko danañ ci mën xàmmee la nag lan la waaye bone moom faaw ka nga xam ne mooy kilifaam moo ko mën a jàppale su ko bàyyee rek ci bititam lañ ca defal mën naa wàññi kon waajur yi nañu téye gone yi liñ ci def ñu koy ñu lañ koy sàmmal bañ a xool sax ci seen bopp waaw da nga ne gis waajur woo xam ne moom soxna

0: Boki julidi fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yeggit na
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fim ne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mayi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgëjë gisul lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bimu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go

0: ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
1: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw señ Moustapha Bachirou lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
1: ligéyu señ Moustapha Bachirou bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen taamim ko vulgarisation
1: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
1: waw waw ndax señ Moustapha Bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax ñun daf ñu lén señ Moustapha Bachirou daf ñu ko léral
2: goor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem
3: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci léral talif ñu don ci dalal serigne Moustapha Dieng mu don waxtane ci édition bu bésu minanul bakhil khadim bi mu fego ci ak serigne Elhadj Ndiaye ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne Fallou Sy ci téré bi mu def jaglél ko soxna Diara Bousso modérateur panel bobu odonone serigne Makhtar Seck
0: ñi ngi am mbékté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna Jaratullah Mariam Bousso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
4: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna Mariam Bousso Jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax bin ndax way dafa gëna neex mokal mo xassida gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk ak juroom ñaar
5: Cheikh Mamadou Bachir tambali won na téré bi té bobu fekk na Serigne Touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamni wax nañ loolu way wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té bobu fekk na Cheikh Mamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamedou Moustapha kéro biko Cheikh Mamadou Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jotone bind bako Cheikh Mohamedou Moustapha xolé ba nopi wax na ko né danen dem touti ci kanam ba ñu xamanté ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci ëpp solo sa téré bi lay doon
6: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk da koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissa bu wax ne bi ko xey Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegaat ak yokute bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanul bakhil khadim nga xamné damay sétna jamono ba nga xamné bi ci la ko don dor non ak bi nga xamné bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokoté bu bare bare ci côté manam li nga xamné bi Serigne Bassir non don tanawalé téré ak li nga xamné bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax te bo genné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
2: gor ñang jigen ñangé
3: ginnaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
5: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur waxna dom ci jigen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yeb lu bekté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla ñu mokale fi alquran
7: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magal porokhan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu sobe yalla arhamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yag ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la waaw tay ak cant la
8: contente rek sama xol seddu guuy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu bo mbolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
7: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alquran ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax wa bi daw biñu yéxé ubi marangel ko parisa mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek nit ñi topé melokan bo xamni ji damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew da wa kay ñi ngi sant bu baax
3: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daaru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: jigen melni ni jangal nga askanu yep.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ Sadaqallahu al-azim.
0: Ki di Cheikh Muntaha Bashir, gannaaw ba magam ju bax ji taxawale liggey bi, def ci dolem ak ñakam ak xam xamam, mom tamit mu fassiyeno ko jappale, taxawuko ngir weyel ko, jaar ci ay tankam ak ndigalam. Jamono ji ñu wax ak yeen, dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi temer ndaw yu fay jange di ay ndongo yu jigen, ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ju moko yor
2: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp matna
0: 85,120,000
3: ci daara man jaar man fi ñew 2005 daara ji ubbe daara ji la doon jànge ñu jël ma fi may jàngale man maa fi njëkk a mokal alquran ci jamono Cheikh Moustapha Bachir jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alquran fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal ba ñu wattu alquran ak ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxla jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor.
0: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggi ne dayoo ñooñu ñëpp daara maam jaaru bu moo leen di fay.
4: Yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna jaara itam wax dëgg yàlla liggéey bi ñu ko defal fi ci koroxaan barkeem itam dugg na ci biir waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alquran ci riwaaya warsh lañ ko jàngale su mokkalee alquran itam ba nga xam ne wóolu nañ ni kii kat xëy na war naa mokkal alquran dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal.
5: At mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Mamour mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dongo bu nekk ci dongo yooyu dañ koy boole koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina diglu gone gi fukki isib ab juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alquran dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi.
0: Ci xayma biñ sosee daara yi ba léegi lu toll ci

0: lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyo nako tudal man ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci al karam lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lolou ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolé lu am solo la ma tejje nak ci mbax gogé ak tab gogé mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ña nga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lol da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lol dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wone jitté ji ak famu ko tegon lol rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek né bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu bax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkantene ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weeru wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu sëriñ sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu sëriñ ñoo ngi sant bu baax te ziar sëriñ abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xolu ma meuna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawari non di xamal ne señ iliman dembul ci guddii bi ñu señ abdullah joxe ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañ wara waxtane mu ne mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek xamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen